0: Ia, ko te programme hoki la te tātou tūloto, na haka tino hoki I te tātou halipā te umiminga. Kai e lele hoki haka heo atu o ku soa hoki e nei, kina ni langona na kikila hoki ki e ki te haka tau unukunga te programme, kana ngali hoki te haka tau unukunga te nei. E lele, na e, malia na e koe te heo lua?
1: Hey, ai.
0: Hey, oh.
1: Hey, go to a hell, te hawa na ile, te ha tona.
0: Te ha tona, oh. Ia, e haini ko lua, tana?
2: Ko, ko na pā ki te, I te hōli te ha lua kai heki mataloa hoki.
0: Maro, maro.
2: Rai hana tō au kua, we kua vai ia tau malo ma maha kune.
0: Ia.
2: I te hainga na polo kalame kai heko lo kaina tupu hoka, hoka tahi te, Niki e kiki laiki nā mēnei talanoa. Kana, nā, ko nā talanoa ngā te I tūpā o taulea, ko te, nā tō kua, kua haka heolo te, te hainga, te launga nā ingoa nā hainua mana, mana kāinga, pui kāinga e o lātou nā pelekele, ni? Mana ia te, te haka longkai matua ihe koiroa na mana, Nā tūlua, nā henua I nei...
0: E kou kilana I tō henua te nā nā kalau, yo kai heke I lopes tūlua.
2: Mele, ia, ia, te hana tūla wa kikipopo, kikipopo, ni? Tūlewa.
0: Aia te hao ka heo ki te polo kala mea mātua. Mālo,
2: ma te, ma te tahi polo kala mea ko te, ko te epaketa, ko te... Taunga o te mahina ni. Mana I te hakalongu ki nga tuha mai nga toia I nga kai. I taku noho atu, taku mātau atu. Matua I pāhe olo taku maha oho au.
1: Pena kou matua he, kohe au hio lele kohai. Kau te mahina.
2: Kai ka hakalongu atu nga ta heo atoia I nga.
1: Hea te ingo e kupeta.
2: E paketa.
1: E paketa. E henga hoka pala, ni poko te ingo toke lau lava tēnā.
0: E paketi.
1: E de kuet.
2: Nā e huia I loho ke lai tau lea pe, ni? Pe vehea nā nū mela ke huai ke tuhi tuhi ki lalo, pehea te hoka opopo ai, pehea tō pehea ai, pehea te vai vai ai, ni? Nā mahua ngai, ke hea wai koe ke tau ki te... te mahina, ni ki te nu mela o te mahina te. Ko nā mela I e nā heki e we tau, nā hakalonga tō, e we tau tuku tonu e ki lātou, ke hoka olo ngā tahi ai, a wā e wei hoki ni tahi, teke heke hea kinga ki nā, ni, kai nā hakatangi ki e tau lea, ke mhaiko ke tuhi tuhi ki lalo, ke haka,
1: Wakailo.
2: Hei, hanga tahi ai nga mahau haonga pe, ni, ke maalamala mai hoki pe hea te wai wai tō kehe.
1: Ko ta nōinga e kehe kehe nga maalamala manga o nga motu e tolu?
2: Hei, ko te, mekunu kuna rula wate lahi, ma maha ki eti me te, kai e vei e ni tahi awala, ta kuakalonga tu vei ni tahi awala, kua hak, kua hai, ke hoka hai ngō hui ai I lo e I te tahitoi aina na hoko te lahiko nā nūmele hoka pōpō tō kai hoka pōpō te bai ni e tau e haula wala e tau ki te nūmele te kai I hukala tahitoi aina na iei ve hoka longa tō lea mai te tahi uheo ve nā hai ngō hui te nūmele te mea te toi aina te ve hoka hai ngō hui e ia Hoka opopo, me shoka, ne?
1: Na haiko iki nei, na haiki nei te leti o tahi taimi, ko hui lipola, na iki nei hoki a mika. Ike, he ke mataua?
3: Iwa, dei, le tui nato ina, a kahakalongi nato ina nei, iko e maho, uolo ki lato una e, na e haingo hui iti mita kupu ke, ke totoka hoko tahi te numela, te awala. Kai nei ve ku hanlo dino I hoi tana tana formula oi hea wai oi hoa hui a mai ki te mea kua I pupoki e ia.
1: Oi nomi

0: dvaha tengana o yuma lo ka he ki elele ni pelen peleni pi ke hoka wa na me ye na pa tu la ki tahi tau hanga ko popoto ni ni ye tamai ye tau tala ka he ko lo langa me
1: e ko la te tau hoki ona ini ke kila mai ki na tau hai nga ye ne ma tu amalia hau ko i
0: tena mana iho kita te unga te hol e ko na e ke he kita ku kile ke i kuahe na koni ili kua uma te lalanga kani hoka ka unga
1: mana iho na iti a ye na ke ki te ai ni wa he ni ngā luenga hoi ngohu ye ni
0: he ai
1: he
2: Yeah, ma lo ko ta ko hoki e ko lua te unga te ho ka e hako kia te ki tātou te ia he ki pa atu ki te umiminga ko te ko mātua te ia nta ku atu e hai te la tō porokarame I nā aheo lulu ko nā porokarame I e nē la tō ia nia e hai kata hai me langa
1: pe nā lawa
2: la tō nā mautanga la tō e hoi ka e ko te tauhanga te iku te ka na e hoi te la tō porokarame ko ni epa epa hai la ko e pa atu ki te umime ngai taimi te nei e taka milo na epa epa I te I te ho te tātou maneapa tātou halepa nei ko nā ngā luenga iena nā ka mea roho mai nā mātua ki te umime ngā ia ko te unga hoki la o te tauhanga te nei te ngali hoki o la tu te unga ni kawe ni na lau kie na e te taki heolo I loto te tatou ho te na hoki lana I hoki na kawe ko ni pūlou ko ni ili ni te tahi kawe te nana I ei te ngali na te unga I e na e kolo long hoki na halo wana e tokalahina matu na e watu I te waenga matawala Ia nei hoki nā mātua haka oho nei hoi I lātou nei hoi I lātou ni haka mālo ki te unga nā tengali o te unga o te hōla tātou I te waitaimi tēnā Ia, kai haka mabuho ki tātou he tātou pehe ne mālo te karanga mai I Tokelau ko tātou telehoni haka mnātu watu pēa tolu valu lima valu hitu valu tolu tolu valu lima valu hitu o hitu Ia koe tēnā e haka mnātu mai tango ki tau telehoni o Vili Mai, haka mapuho ki mātou ka hai mai hau tāla. Ka hai koe mā hau pe Vili Mai pehea iyo, e hiri tō pukelo ki telehoni, Vili Mai I taimi tēnei. Hei tai toko nono mai I toka lau. Halo.
1: Ike, e mahaine ke ohi mai tātou huatele te tangi te kakai.

0: mi puku puku lele. Ako te taimi lawa na ulu atua iau ilo atua I te halepā, kai mata atua iau, kua ka taka milo mai I a mātua, mātutua ni, mātua kia kia
1: novena.
0: Novena ni. Ko te atana ko ki tea, te ngali ni, kua koko ki te aina hoa nau, ona hawine talavou, kua taka milo ka atua I te laulau. Ko te hua hako te te kie te nāna kau mai I toke launi ke ko te mean hawi ai au na ko langona I taimi tēnā ko nā ngaluenga e nā te puna ni nā mātua kua henu noho mai hoki ka kua kau mai te lātou ngaluenga tēnā ke ako ai ni kua toi hoka hou ni kua ako ako la e te mātua tēnā ki a novena na e hui la te mātua ki a matalena ni ko te mena kokitea ko te ngā lulu e hokatahi ma te tuku hokatahi o te ako ako ma tēnā nā mātua ki nā hoanau mana iwa na hoki la te mātua ki a otila ni ko te ata e no kokitea na huia huia lahi a iau wā ko tātou mātua ko ino noho mai ni e mana tua lele nā taimi e nā na ako mai e koe ni lalanga pe ni mea tau lima hoki pe hoka hou hoki ni mea tau lima e ho hou ka hoka hou ni ke nahe tia kia kai toi hoka haike hinga luenga a mātua ke toi hoka o ngā ni a wai koi te aloka te kaule lei o te hua e hoa te kia tēnā ni
2: o te hoka lawe lawe o te kia tēnā kua ko te hono hononga o na nino na te na
0: vaela te
2: kua hoka o ngā aina ia na mea e maua I kinei o na la ni ka aloha hoki a wā e te taulawa o na ko hoki he koi loa pe te tau na hono hono ni kie kie ko te kie te ia mai te hale hea te mea koi loa na mea umalele mai te hale hea e hiu hiunu ka ko ma tua ve kua ko ve hoka aloha te hui tā o nā mātua
0: ia
2: na ka umai la ki nā te lana hoa ia ke hoka o ngā ke ki kila hoa ke I tamai ko e noho vei a maumau kana iei te hoa inga o te lau ki a ua it's a big job ni mai te kamatanga ke
0: te kie
2: tau vei he taimi tau vei lawa
1: Hello, te tātou ulima vai I o tātou tōkanga ni, tātou tō tino I nā mea vei. Ko I loko te I loko hai e nā mātua.
2: Kua hai loko te mea mahai.
0: Ia, I mean, ko te mea nā e tāua I te au, ko te kikila o nā hānau.
2: Ki te ki.
0: Ki te ke toi honohono ni, he moenga. E toi mahai ki hoka hou ni nā mea o alaba e ko te aloha ni ki nā
2: ngā luenga nā mātua
0: kai ke shea ta māwa taimi pukupuku lele ke tuku atu haku ka hewa ki te aheo lulu ko te aheo lulu kaulele I mea uma mana e mea uma e pāmai nei nā kamata mailawa I te aheo lulu ke koi eilawa nā feedback mana haka mālo ni e kaumai e mātua ni pe mātua I aukilani pe mātua I iahutālia e koi haulawa na haka mālo ni te manaia te matamata mai ki nā ngā luenga mātua I te aheo lulu I o mana atahi aheo ni kai koi haulawa na huiahuianga mana hawianga o toke lau ini he e waho ni kai ko na nga luenga lai e nae tēnei hula tui te au ko te mātua ki a Ioane ma te mātua ki a Lehina Tavite la hei te la ao ngā ma te la hoki ni puaki ki nga mātua I e ia na e hui a ako ako te langa ili ma te wili te pūlou ni ko tahi mea tēnā, ke I loa ni te ako ako mai e te hoa I aonga, ni ma te tamaiti aonga. Kauna hoa hui ai, ni. Lahi te tuku, te mea nako

0: na puke au ni ki nga maputanga vena mananga luenga katahi matua ka hita ilova ki nga kakote I te halulu lan haka alia I kote hoahuhi e kona tapaiti aonga ki lato mea na na na na iyo na umani na pulou mana aili
1: Yo gila hai ngofi e.
0: Oi iyo, ko te wahu hui e koa ua ki lātou katoa haio ki ni lātou mea veni, ka kua mahai ki lātou ka haka umalawa na. So I was very, very proud and very touched ni ki te ngā luenga tēnā hawine at the mana mahutanga uma ni toka lau te Hutt Valley na mātua te Hutt Valley. They were part of it ni. Pehe toke la, pehe nukunonu, pehe haka oho, pehe atahu. Everybody ni yeah. Ete mahutanga tēnā toke lau nai yei nai hakatino ma he au ni ni na na ho na u mana nga we nga yena na hakatino kai ka hetai e ye hetai mi lu mani e to ka he o atuai ka ye ye he va no hoki e tuku mai tato la leo te nei ni ke ka he o atuai kai tuku ka tai mo to ko va no kai ke tuku tuku ki te ki na ke ku tu anga ne ma ku tamana ye nei ke vai to ke la to tamana leo ka tai
2: Malo nei te tato ka inga, ko te ahe lulu polokalame tēnei tau malo nei tau haka heo heo lawa I hea wanoa I tukumai nā mātua ua ko te ahe lawa eo mātua. Nā maua lāt mātua wanoa na tukumai, kai o ki mātua hoke e tau maha I lawa ke hoai he mea ke leleia I a mātua haka heo I nā ahe o te ngana. Wena lana e taumahai lawa ki mātou ke taumahai ni mātou polokalame I te ahelulu. Na mahai ai la ki mātou. E hoai lawa mātou huahua ngā ka e mata lawa ki na tamana mātutua I loto te kāinga te umiuminga. Ni? Na loto malele ki mātou na ke tala no ki mātou ki te na kaukume te nigi na tala na the ceremony te kaukume te hakatoke lau ni pewe hea ni tala ma ni ia ni muna ni na e te tau lau na haka avanoa la na taimie na ki te ki na toia ina hoi kaukume te lawa I loto I te kāinga
3: na e ni kaukume te mōne lawa
2: iyo na te wangalawa I e na kaukume te mai toke lau te ia tamana ki a pehea o tamana ki a vito tamana ki a heho timo ma te tamana
3: kolina
4: ko pulonone
2: yeah.
4: Ko hani kolina
2: kolino yeah. La tola I e na hoka heo ma I te ki mātou nā
4: ko hea ngato
2: iyo hea ngato tuku te awanoa ki tamana ki a heho ki te hoi mai ai te ulunga ika ni tuku ki a peni te
0: tuiaki
2: ma te lohi ni ma te tamana ki a pehea ko te poki ma te hoka wao ni Ai tuku lava la te awanoa ki nga tahi ni wak madona focus lava ki te wāanga te ia na e turn up ki te hono ni te mana yo ke la toko heo ma te
3: tau yo nam tako putu ki a peha poki poki te haka
2: haka wow
4: na ngali hoki te haka heo iho a lino ni
2: mana yo ki te
4: tahi humai toke lau tu hea maturu nga aika
2: iya mana yo ki te
3: Hai te rata kofi hili. Kona kanku me te lai e nā kua hiwi te I will call it tula hono te ia. E koe kanku me te kahai pehi au atu e hii.

0: Matu o suinga nei o le NCA la tau ia le nā mata whamamalu mai i suinga o tau sanga ni mai atu nei. Ia o lo wha ngā solo pe ala ni so suinga teimi nei a e pe mo nei lau sau noa ngai mta upu nei. O le tamu whai al mā lo i le teimi ma le teimi. Wa isi au wala e tamu whai ai ia wha mau sani wha mau tūtū langa o le ta i ala mo a o onga. Ia wa pe mo nei lau sau noa ngai te lea vaa ngai tau o na to e wha mai o yo le lei. Ya misela fisu ta inga ye le vawa onga ya misela onga ye corresponding schools ya why e telefo ina fa no ya o tawi na tu ai ngai mo to malawa ya fa ngai na technology fisu tai ye ila to home school ya ye ila onga ye peyo ye it ton ya ai es es ya man onga mo fa na ya pe no no to inga o le le poti la tu ya awane ya fa ina ma misi na fa na ya ya ni ava no ya mo tu la ngo ya o i nei la tu ma tu win ya wa so la tu lu mai bu ya
1: pe o le tu la ngo ton wal na o le sa ye le fa tu nga ho ya le ro i la na li po ti o le wa fe lu su tu e de tau on fa le le ya ya va nga tu pe ya po funding e tu i na tu la ya o o nga tu ya e ave ya le a po i refer ya na ya lo ya ba fa na a foi ina ia mauti noa o lae e whaatino le leipol ka lame a o nga ia tū mauti e a wai a mana o nga o ia foi i ta waiti a o nga po o alo mwha nawa le tunu e a ae o leo tātou mai ta wina i le deitaimi ma le whainga malo o loo iai e te le i o vai ngā tupe ua whaaiti tia mai ngā ruenga whai ar malo e ona fu fu ngala va le fainga ma lo so va tasi le va pe a pe o le lato mau e to tau fa i ti tia e tu pe fa alu i nga lu nga le ma no e a ele nga la e isi matata e a el tasi le um tanga lu nga tele e va nga tu pe na ave se ai pe fa i ti tia mai i tu pe wo u ma no pasi e ma fu fu e ai e pon kala be fa le awa onga. Ia atonu ia o se mea ili ia hoi o na wha au tangia o lea ua toi wha masina ma vai aso i toi tato au dial pa lota ia novemba. Ia atonu a lea wha pena o na fua fua iai. Ia fina ngaro hoi o lea o pa lota ia i se isi fai ngā malo o po se pulenga fau e ono tula i mai le teita inga o le malo ni singla. Ia i tu ainga o mata upu o nga onga whape nei o a ili pose lilo pe a o na silo fia a li leia o a onga ase o tino u. Ia o le le leifo o ili na o na tai tai e tu lai mai le taimi ma le taimi le lumanai. Ia pe a o ina whai o ina lo lato tau ma whai. Ia ai tonu e pe i le leil nei taimi mari ia o na Paisin maro longa pupu'u. Ia ona toi so'o so'o tuai leo le tāpō kalame.

Tue fa cha lo fa chol fa po pung au cha la fo ma li si u fong le la mua mo le nei va e ngole au au li. O lo fa chal chal pe ale chi na o ke le moe fa au I se fa cha e senga ina wa chua na iei le fa cha usanga cha lo na maliu lo na alo na maliu Caleb ina wa fa pasi iei spray to tono se fa le pui pui au kilani na fa alau ilo le uo su su enga le maliu o le cha ma cha la vau au iei le fa le pui pui Mount Eden na mo lia le leo leo fa le pui pui le na fa ia le ngā yo inga I le fa au lima a na solo fua ina wa mai alfa am sinonga o Caleb Na mawele ngā se ngā se, o le schizoaffective disorder, masana fwy se fale mawaele fi soswani, mawe e yei fa afi tahuli o le mafau fau, ina wa iyo e lona fao lima malinga oi se fale o loa le masino yone, lua afi loa chasi, na sifile le fale pui pui Mount Eden ya te se malua afi loa chasi, ina wa tuwa iye lona fao lima I seisi ngā se ngā se I tutono, o le fale lea na faa na fwai, o aperila lua afi loa loa, na faa pasi yei se vaila au pe pepper sprayed, a o vao vao e leo leo fale pui pui na toi ave ilo na sela lea na oso iso na maifatu ma maleo mule mule ane ai ili ingona su e ngā Heather McKenzie na fa ilo ai ananafi ana ilo e leo leo fale pui pui le tūlanga ulu I tau ili soifua malolo ino lea li itala vō atono e SSAC fai ngā itali e tuwai ia Caleb Ena fa ilo ele tinao Caleb Chastin lau ese ile Radio New Zealand ele itu uina tu lava se fa ato ese ngaloa ia ile mena tupu ilo na alo ai olef to a matala lato fi naunga mo se fai mea tonu ole au mai ungor su enga ele o fa amalieina ato atua ilato ona ielo lato tali tonunga ele I umale mata upo. E valusful tolu tausanga O se tangata matua ua mōlia, o na olfa lavlave na maliwa I se tina fafa tau sanga le matua, I se fale kofi le amatanga le tau sanga nei. Mo oto e fate pai le atuna o, I le fao popolo fai numero o tangata matutua e aveta avale lungo au wala titele o niusila. Sa maliu Sarah Clark I le fale maio na olfa lavlave, ma na manua fo ilana tamateine. O fatanu ina le ua mōlia, ina ia tula il faam sinonga I se taimio le masina nei. I tutono na se fulu tau sanga ua tuanai, na faa mawina ili si iti ama walunga ili lima tolu pasene. O le numero tangata I taifitu lima tau sanga le matutua, e iaila I sene avita vale, wa maa walunga mama watu, na ilole se fulu fitu pasene, leana si iti a ili faita wa ufai o tangata iaila I sene avita vale, ili atu nuu. E tusai mafaa maumonga sa mafayo na maa ua ili wa neo.